Isharabaria kaparabaraba. Yeroho. Rapapapa. Iya paraka pada. Sarapalia paraka nabahali ganabahali.

Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

ama me yere ama me kro me jia yare sa ama me ma me jia yare sa ama o pepiara o wa ma brabam ya wanana bampa esesea ya wanana bampa esesea dra

Jehovah Hosea. Fahodia yaodia. Enam Yesu Christo. Mochanote. Enam Wusarenote. O Dewaha. Tebiabiara. Emani Papua. Wa Yesu Deva. Ramadaka. Lebelebas. Rapala. Yikomala. Epalias. Epalias. Epalias. Epalias. Epalias. Kataya. Lebala. Epahia. Epahia. Epahia. Epahia. Epahia. Epahia. Epahia. Get off from your back. Let me get up.